0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mangkano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mangkanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako yung mugupit. Kanor is my name, kuya, okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aiglohag, sir, aiglohag. Okay. Dugo ka ba, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mangkanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahamis niyo siya pa.
3: Ay, Mangkanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na ka rin ba? Na.
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mangkanor. Magbayad bi akong tarong, ha? Na, sumbago na ka rin.
2: Sir, tayo, so time naman, pareho na mugupit, di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga din mo magupit, Mangkanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Jika. Di man siya kanaw ni mo nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: Sir. Nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na ginainom.
1: May ginapangita lang ko, Daya.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko di miss ang libre nga kalamay. At ano, ablaw? May nakasulat? Sugar-free.
0: Abaw! Perte!

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, ito wara nagpadakula sa kuya.
2: M.O.R. For life!

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. Unya na, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Dineo, basig mahuldap ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok magkaghold up na amang ko. Ako pa.
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka.
2: Walang may tabo na itong dautan.
3: Stoy! Hold up ni. Ay mugluhag.
1: Hala, Kanor. Hold up daw.
2: Ang pandamay. Hold up eh. Maaskig daw.
3: Ambinay nung pitaka. Ambinay nung cellphone. Padali! Kung di mo muhatag, dos lakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na para...
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na. Ay,
2: Relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako ning hatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa ka kondisyon?
2: Ihatag ko ning cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangkang, ano imo mako ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na imong asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo niya. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makalingkaw was nung tako.
1: Sayang, di ay hak. Anong imo mang ko ipahold ako ka?
2: Aga, darling, wala, darling. Oh, aga, darling.
1: Ikaw, ha?
2: Aga, darling.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
3: Naku, Soke, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin!
5: Hugot na more!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tagasa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalamang kapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, baboy!
0: Tisa, ayaw pa takal pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imong ikaw ako, baboy!
0: Wala lang yun. Sige, patakal pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw ta silingan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong kikuha akong baboy!
0: Wala lang ikaw nang nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkong yung ikaw nikuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na akong baboy! Amin na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil dya, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang akong 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ano mo bayad mag ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Hindi, pabayaran ko yung 2,000. Ihid bang gari ito? Diwat ni mo.
2: Mang Kanor!

0: umaga!
1: Dahan lang, dahan lang.

0: Tekanor, tekanor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekanor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon anak, kabalo kayo!
0: Amo ba? Niyang report card sa mong eskwelahan tayo! Piyong nga imong mata, unya, pirma hida yun!
1: Panamay!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, pirmi ka nga.
1: M.O.R.
0: Pirmi na.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. So good karon bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga, nangay ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, so good karon bay. Matakani na ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutiran?
2: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
3: Araw-araw, piyesta sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
6: My only radio.

0: kan. Dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging. Kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Pandamay. Ang kaliwas.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasabat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Fuerte!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Bukti pa ang unan, inaakap. Ikaw!
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tagalit, araw-araw, piyesta.
1: Dahil ang saya,

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Ngano na himo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana!
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Juan, luay-luay sa dinuguan. Permina!
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, ano na sa ang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sa Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ang balmay na anak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ganun naghilakbang ka.
1: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabrecho di mo. Proud ka ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Tagay pa, sir.
3: Boss Kanur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
3: Uy, pas-pas dere. Eh. Miga, pasata na.
2: Mang Kanur, shot pa ba?
4: Maluya jud ko ani basta strawberry ang pahubot. Maluya jud ko.
2: Ay, sige, uy. Ungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum jud kayo.
3: Shot pa,
4: dari. Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po niyong panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mang Kanur, unya na na ba?
4: Kadali lang, kaya nga akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanur, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na kadali kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan ko makauli, ane.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, i-PM sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asama ko mangitag baboy nga picturean niya. Alas 12 na mas tuwang gabi, eh.
2: Mang Kanur! Dali na diri ba?
4: Kasi akin nanawag na po na akong asawa, pandami.
2: Mang Kanur!
4: Hello?
5: Kanur, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
5: Kinsama na ang biha? Abi ba na akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha?
2: Kanur!
5: Pasnay lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, nalay bro. Anay ni, babae ang baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, mangihisa ko may kayo, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinuod yun itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga mo gipuy-an nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito ko. Ani ana? Bunalan tikang silito ko gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako mananing ugangan. Magugnaw-ungo, yun.
2: Master, yung kagang kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Tengi mo na lang ko na mong saling tukong. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan eh.
2: Ay, ima pa yung gilapdos ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok, ma. Nanilig ko sa kulungan sa baboy.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hoy Damian, dahil takamay rin na magparaburo bakla ah.
1: Pako mantay, actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.

0: More music sa MOR. Meron!
1: Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man gudong uy, ikaw magud naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M.O.R. For life. Paoni Radio.
4: More sa hapon na.
5: Isa pa.
6: More sa hapon.
7: Isigaw mo.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sir Mang Kanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka humag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan anak. Tama magunda.
2: Sir.
3: Matakalan yung ka ba? Dugay nakasapa. Baki lang gihapon.
2: Di man ako nagbuhat ani sir, si Bosman.
3: Mau ba? Mauna'y dapat na report o tanawa. Indot kayo, kanang mga rong spelling na nagbago na si boss na mag-text, na-shortcut ng tirada. Mauna'y report, malisundo ko ni mo. Sunod magbuhat kang report, mauna'y mo ko agbase. Abot ka.
2: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhatan eh. Pagkaniigutaan, mauna'y saktong report, haom kayo sa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat ng report ba?
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na dason. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inga na yung kapangit? Dili, oy. Kanamag kong mag-ubanta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunyo na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay na ginimakitaan na yun ako ng tagtangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba-ba. Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Ang sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon at ibong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to sa'y buha. Mau nag-ibring house ako to spista. Kaya ako itong idalit ni mo. Kaya bawan ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba. Mau na para yun to sa'y buha, darling. Para yung buhang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibili itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Mix of rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of rock.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Pre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigigsinggit sa imong pangalan.
1: Ana.

0: Kano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo taga-kwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Unya ako mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang brislit o giyahang ayos. Iprinda ko de. Nanawon na itong di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay, kani darling?
1: Oh, nganong naman ang pinta sa garyos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, darling? Dili, oy! Dalon ko din dito kay ipatubog ko, di? Kibasig peke, oray ning imong ipalit, galahas!
1: Ah, digyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka, kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay nasko, ah! Ako din ipacheck sa punchap kung tinood ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni, labi na ni imong ariyos, katol kay is dunggan, basing kagiro ni mong dunggan madugay. Iunaan natin ka kapalangga, darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Kwanta na tato. Lagot yung kay kang asawaha ka, baka malusod ko ni imong kadugayan.
3: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구곧
1: 구곧
2: 구곧
3: 구곧 더몰
0: 구곧 더몰 Train to Busan. Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
4: Hugot that more.
5: More music on my only radio now.
6: More sa gabi. Express.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Yay! Simulation Jagua! Ngaway!
2: Hey! Ako! Ako yung subje! Ngaw! Mabaso ka!
1: Away, sira. Kasirbi lang ko kung sinyo dyan isug. Ambi, mga tarantado naman sirbi yun ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
3: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na, ay picture-picture man! Picture-picturean, maligin mo ng sakinan!
3: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawa. Ah, guwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
3: Ah, unsa pa. Ako agin ng itiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanoroy.
3: Ah, mau gani. Kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-afford na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya kainin mo niya, basta magtigom lang ka. Ah, pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Oh, Mang Kanor, abay ba na akong imuha na, nilarga man naging mong sakyanan?
3: Ah, ningong balik ko kang sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tiguman.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta!
1: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
2: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
1: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
3: Ay! Ana.

0: At Dai?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi kuya magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balaho. Ano mo ko pa siloso?
3: Abay!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: more 구글 more
4: ang alaala ng ex ko parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugot at more.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisang gani tamon barangay, nabantayan ko nila. Binabalan ko sa ngabihan ko, maya, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan, mali yung piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Yan, igoogin ko. Labi na gin sa linya, balang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Ikusintiyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ako. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal!
0: Sige, bilin na na, pare. Ako na'y bahala, anak. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak, pare. Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige.
0: Kanikwartang malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Hey, mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Naglagot siya kong bahay itong tour ko ganina. Kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Oh, saba, makikanay ka ron. Igutawahan na niwa na po'y ipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napramiti magpakaon, maraming makakwarta ko, ane. Dik. Saan naman itong lamaw ni Riao eh? Ang dara. Ay magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani ang dara. Dik panganak na dik ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Dara, kau na wag ayo. Inipatong sa kulikon. Tabang! Kanon!

0: Magkanol! Oh! Ang imong ugangan! Gibatungan sa akong butakal!
1: Oo ba? Kalaw ko ng butakalan eh. What's your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay. Ako anong butakalan
1: ka? Bira, bira, butakalan! Bira, bira!
0: Bira, bira, bira!
2: Nakalapok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh, Muganon. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni Butakala, makiwan ni Masayo siyang gibuhat.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Pre, grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos bula ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako ngani, pre, nga pre-pre-do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
2: Amo gali, ako ngani, do movie.
1: Do movie ang imo nga brief? Now!
2: Bonikid now on its second week. Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi. Saan ko na may lalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kagang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Doma Delerio kasa kanamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Pandamay mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mdani, sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa. Oh, na.
0: Okay.
2: Ana.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Sa usa ka barbershop! Nainang ulo ni akong customer. Mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsao man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Unsao man ni, sir?
2: Magpa-color ko!

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sagabi.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang hurusun ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade. Tiso lang gulo-gulo mong unyan, ha.
0: De, kaya pade. Piot lang kaya sa ko. Piot ano? Piot on.
2: M.O.R. For life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
3: Ouch!
4: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mangkot ko, Ben. Anong kinalain sang confident sa confidential?
1: Ariay plano para maintindihan mo. Bata na ka, ha? Confident ako, dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na. Confidential na.

0: Choy, naga pang welding ka ni Choy?
1: Ay, oo, naaday haw.
0: Welding nga kami, Bichoy, sa migo ko, Choy. Para baka matsyag baka bisang spark sa amon nga relasyon.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto, anak, God bless sa exam mo, ha? Kailangan ipasa mo ang exam, ha? Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay, ha?
2: Opo naman, ay!
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh, anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sip-sip kungkis a sa straw, kungkis a sa teacher mo.
1: Bow! What the?
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Binigapamangkot sa akon, paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon ni Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: mo ang sweldo mo.
1: Aga, bala mo nagid nga baw na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Baw, nag-beer house ako ga. Botag 200 gijaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gijaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga baw, wala gid siya ga bayo ga. Amutong nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

ako gali si Mercy, isa ako ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una daw mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa iban nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying nga ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Gaya di pag-ijabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganito.

0: in sa pack. Kaya nagduradiritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Bawa dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa kaldero. Hamal niya sa akong dason. Ga, makao na taga. Abaw na tingala, gid ako. Kisang una, nagadiritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bao Puente!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets though.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Inday, imo ini sir. Nabunggo an akon sarakyan. I need cash.
1: Esus? Dugo-dugo gang kano?
0: Inday, imo ini sir.
1: We, hisor itawag ka akon cupcake dirinday.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, nilang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey!
3: Welcome po, Sir Chief.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-ili yung bagang TV.
4: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka.
4: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
4: Huga kaon.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
4: Pero may mga na.
2: Oh, mala nga ni. Tawaran ako sa imong gana.
4: Bubuan ta kakain ng lana.
2: Dungo mo garo ampol.
4: Ampol. Ika nga ni para takang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga ni di para nagpapatatak.
5: Sorry na.
2: Joe, kasi gano, I love you na. Sige na. Pakis na, pakis sa my hug.
4: Kung kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Sige na, sige na. Happy together.
6: M.O.R. For life.
7: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
8: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa M.O.R.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako na yung ignore nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Og nami, mga ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
5: Kaya, ha? Pumipukoy ka.
3: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sinod ka na yung paginahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
6: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
9: Tayo

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Maho, aning taksi ha, oy! Kisa maginan ni Maho ron, ang taksi o ang driver? Maho, maso kayo, baho mang latang bayabas! Dudan ako ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
3: Uy, Kanor, paghilom na gudi ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood bang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas na hilog. Baho kay Bumbay. Baho yun kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo. Ba't nawar ko bulingit kay no?
3: Kanor, paghilom na gudi ha? Kanin nakasakay patag taksi.
2: Adili yun, darling. Baho yun kayo. Tanaw niya yung taksi. Lain kay Garpesiner, kay ilok mismo, driver. Pati baho ang bakag kayo.
4: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay mudagan, humot pa yung kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
4: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
3: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo. Panaugon na hinunta. Ikaw, Kanor, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dadagay ko yung bay. Dadagay! Magkamay na yung pakay na nga buha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, maba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na naman di. Ay, mga Pasko. Ay, may problema na. May problema mananghin lang ko. Mananghin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabali ka niya, darling. Kuan mo ko, darling. Akong barkada ba? Katong si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuan ko, darling. Ay, kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga imported nga ilim doon. Yan na yung mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: O niya?
2: Ay, okay naman good po may magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Well, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gudan. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali, ragugay ko dito, darling. Pag uman balik, ragugay mo na. Makita lang ko sa tropa ba?
1: Mao man ka imo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po, darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mangibitang gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Carly. Ah, mas may siguro, darling, matulog na lang ta, darling, no?
1: Aw, naara man di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huwag pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir? Alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihikay nga. Daw mapusdik, no na mabusdik nga ako nga marukuan mla nga ngabutaw na daw na ano kaya permi ko ihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kagi pangihi tawo mo tulog mo tulog ka na be mga alas 9 igo bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6 way kuya buton sa palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wa na ko pangihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong nga ho bahaw kay kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi iti demo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dato?
2: Adaganag yun imong priority. Oh, katugong priority ni imo nga. Tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala naman nga ato.
2: Ang baba? Wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaunta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala naman nga ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay Kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw mong kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko nimo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay pa-eskwila nimo. Unya, kabaloy mong asawa, ana.
2: Ha?
3: Ilong mo lagi ka?
2: Tama dahil karong birnis ba? Basta gusto nimo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Daghang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso kanya kong asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Mahala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Silong na dito. Ay, isa ko na ni kwanta. Isa kwenta na ko nito ulit na dito. Ang uli na daw si Putot Darling. Uli na daw siya.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: It's the Quiz Blue and Joy Pan Show! Yes, yo, sapatos. Paunado ka man, Quiz Blue? Gagitigan mo man kong lalaki na nakasugata at nakagina?
1: Paano ba naman, Joy? Ginambala niya kung daw mangunguma kung kuno kung upunta ka?
0: At yung wala man na problema siyang mangunguma kay Marangal man inang trabaho.
1: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako, no? Kayang upod ko, no? Daw karabaw ang tsura.
0: Pauperte, wala huyang ang klase siya tao.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: Isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Halaka!
3: Dato lamang!
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, anina ang result.
0: Salamat ni Motor. Anina na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
3: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oh ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay naipluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
3: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family!
3: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Dahil gisugor ako ane, Bonnie nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahod.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, ano kung may pasangilan ni mo?
3: Dili, dyan ko palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka dahil, nabungo lang ka. Ano may kalitra magkagis? Yes, dyan, thank you nga. Kili man ikaw ang winner.
4: Thank you.
3: Ampi na corona. Ampi na.
2: Ampi na.
3: Ampi na.
0: Malabo na. Thank you, ladies and gentlemen.

0: Kim Kai na spell a bit ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda sigaman binak.
1: H O
0: mas dasig dasig pagit be.
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pag na ko ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ko nang lapad na kwarta. Uy, hey, nana siya. I-chat na ko siya niya. Hi, Papa Sam.
3: Hi. How are you, my dear?
2: Very good. Maram ni buldog kon hapon oi. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh my gosh.
3: Hi. Oh, my dear. Show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na gini makita na akong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my god. Unique din kina kong daguay mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papasang.
3: I like you. I will marry you.
2: Papasang, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: gina pa? Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na Kano? Panamay, ang ako ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang minyo anak ko?
0: Pasaylo alang kong kumawa, magkukong kabaw nga. Napaday ka, binakuktulog na ka. Ala sige, gamitan na ng computer kay matog na ko nila.
1: Patal paggamit ako, ani, nga napalong na. Kinaljojo ka ngayon kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, maunang computer. Ay, Papa Song! I'm back!
2: Oi, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papa Song! Nanghihiraman ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papa Song! Kanar! Ibulag anunungkos ako ang papasang. Wa na ko'y kwarta din ako madato, ane.
0: Narisinin mo.

0: pare.
1: Hmm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Yo, pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
1: Oh,
0: mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin,
0: akin. Pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: talaga. Asan ka nun? Nung panigirapan ko yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

0: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsik. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagubona day. Ayaw ka hadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? Huh? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Ah, dinhaa lang. Tapad sa ako ang brief.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga!

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natiling ko na yung pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga, so kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari-aki ako.
1: Ang hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas si bata ko kaya, araw man sana, gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Igwa ako nigdi, oh. Oh, 20 pesos oh. Sana.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.